Bufa, bufa, bufa, bufa, bufa, bufa, achi ayete dekaku, Sam Gomez kako wuchere nti kakti, bufa bantandibi, panjapu far prim na simbati, bingi ayonda kuro, karanda mas na chendi bakichi, onu untandi kake nkachi unu uya kakati, buru na simbati, ni ti inja blir inja, ti pichikumba nuti bufa bantandibi, komi nyo kajendi prim na simbati, katoa manampo, ko chitu imei, dakaro te hue daga par ko imme daga chikman asinja nan chiribati so te bu fabata ni tim chitiba ka chirek uburim chiba ka chi uler ka ka ka band ka ka panjap juk daga chikman ajugunja ko ina nga kar njoy te bu fabata ni wi parme u ngal na simati pa banyanu diga musalir pu ba anyana simati te bu fabata ni rin ti nyan chitiba ka chi ka barani ndulen tu manja ko bu chikman ti west coast ti karanda mas na chendi bakichi ngori kwas ka par min taja ngwa tupte ngori kwas nulon a jana sembati ti uno tadu an kak tim chiti bakichi tefan ko pori pichi kuma koy me na sembati karu ti faban tadu bi da shungu nyana sinu na chere wati uda jo baran uda baranu si bu faban tandi uda baranu psp molo uda pi uda baranu ti koy mdolu di bleg tun a jugo uda baranu wi koru bank chuna jugo wi koru bank chuna boran we koru bang chunyani me mkati nyan komwi mkati na nami komwi we chuna lempi batini utia we chuna lempi nyana jin we chuna lempi konchi bakachi ajugundu baranu sibu fabantandi na kayiki pusukandi tikikaba onde nyanu jump set ko ndroy bakro undu metwi na undu me bleng tun ajugunda nyanu jump set uleri piwan ajugu mjoma motani iri mo ayi samba mo bleng tun ajugu manyanar banyami ki meki biset banti kri loptanti uleri piwan to goti bacheti bakchi ajugu manyam pieseti uleri piwan ajugu manyan biki meki wuri bachi bakchi ri loptan machi bakchi ne biki meki bchiri tableng tun ajugu wi koru bang chuna yelani ko bleng tun a jugu ngale tim meti ban docteur pourita jukum pourir a jugu ti koti nyan ci ti bak ci rek ko a jugu ungalo urolanti bu faban tande bi a juga nyan bi ki meki bi ci ko rugoru ka rawleru ci bak ci buta jugu we mion ngo fiere wo ko lo mion koy ba ngale we mion koy mey a jugu pa wi pu boram ko la jugu a nyanti bu faban tande bi re na jugu ti nyan ci ti bak ci a jugu tan kan no ti koy na fiere ba ka fiere ma ungalo urolanti u bira nyanan ci bak ci njoma ci dunga lo pa nyana ji pa pi pa manki ru biro le teris na ganyar pa sina simbati a jugu ci dunga lo chuno mun to no ngalo chun kom nyana ci bak ci a jugu na porir pa ganyar pa sino pandit pi gaba baron si bu faban tande bi nyan koy ti gati bi yesu kristu na boran amen be sinji daga bi pteno o libro jente kak ci bu faban tande bi kak daga bi pten koy na simbati karin jawi tande daga ten koy o livre jente karin jay da chungu tendi ubuka Isaiah Isaiah tiga tawara ntaja kanyan ntaja paje ni ni kanyan tipre ntaja ngitaba nik bakar ajoma nji nji nji ka wulum banyan koy myon ko bu fira bala barko ka yepin ate man tonku man tankinde uleri mei da nete da chiripi yepin pa butank na simbati koina jon pa banyambi ki mebiki ba ka waktinulo a jo manji chunya ni mei man tankind undong fierinde ginda fieringi balander ke ka jandi yep deroke ka jandi yep ma chiba di butankinde ate man tankende ulerinde chiri pie pakaka ka tankende wera ke teun tanda ka tena simbati na jankma binyan banyanul na simbati ga jankma binyanja tusur uleri grugari bakrugar na simbati uleri nginyai na simbati on jankma ara simbati ga jati balagar gurka ka jara ka nyanul nul chu nyani me jonjo na karin je koing fierwe akan koy memu na simbati wolinja ke kap yekra ne
a chule chunyani me karin yon kwing firui. Anaja barangru ka kajara ka yepulu. A karin java kwing firui. A lering chiri pia pul kaku. A koka tenja teni tankinja. A simati karin java kwing firui. Bling tum paramena simati. A meko in firui. A meko in firi balam nuka kajaki yepulu. Mauleri mem chiri piepul na koka jank mote ni tunku. Akaw nyana jidin, ke kapie krane, na simbati yao ni jank ma binyanja. Na simbati ka jank ma binyanja tusur. Ana simbati mengi firinja, ana mekwa inu wale njawi, ana me uleri inu wale njawi, kwa umontaon. Akara simbati chun nyani mei. Ayelangu kobliengu tun. Dubuka hazaya. Ajaumo. Mantinkinda. Mawulinda. Kwaida firi. Balandaru kweka jandi yepu. Balandaru kweka jake. Daka yepu na simbati. Chiripia na simbati mate. Koike parnoiti bufabu ntandwi. Chiripiana simbati. Janku maata binyano. Maina simbati. Awuli njaba. Palanguru kakajara kanyano. Mebinyan kaba lurumak. Awuli njaba. Meule ringi nyawe ni janku ma. Na puriribu. Pepeba nko muto ntiburunu. Kwa ina wuli hiba. Balonka chibi kip meke na simbati bensir ba ukul maabe mate. Nina simbati bensir. Balonka chibi kip meke na simbati ulu ba ukul baka. Maabe mate. Nina simbati ulu ba ukul baka. Tribi nyan. Tikomuton. Uli na simbati kwa antum kakasu. Papi yikran. Nekoi chui na simbati bensiri niwi. Koi chui na simbati uluwi. Koi chui na simbati kariwi. Ulari miyikran kwa imena simbati bensiru na wala. Ulari miyikran kwa imena simbati karu. Ulibu nta lenti ja. Jubuku matu tika thawaru paja ni plom. Tiprim pu paja nta ni plom putepte prim puasantan. Dachungu ilaira. Ajama yepan dina simbati kawalu. Tasan. Din kuin. Konkongani. Din pleman ka antaro. Uchar. Nyana chiba kichi. Na ye piba. Nwela. Nyana chiba kichi na tasi. Din win. Nyana chiba kichi. Na konkongan. Din pleman ka antaro. Olibru jita piba ni njati undobu nyan. Tubuku Matthew. Yesu Christu bliru. John Yepan. Dina simbatika Rome. Na simbatika walo. Abinyan chitu nulu ole. Binyan chitu pli. Binyana chitu sur. Karo nunchi bakichi. Binyana chitu karo ununchi bakichi. Uleri ingi natewi tibu faraka nyana simbati. Daka nyana simbati kara uleru nchiba kichi. Daka nyana simbati tinguwa jatinja. Daka nyana simbati tinguwa hasinja. Akambu nyana kabaluru mak. Tubira kristong. Mkapuchi kristong na nyan tusuru. Titukoti mchiti bakichi. Tibiyanda arabi mchibi bakichi. Mkapu nyana. Holy Mama Yepan. Yepan. I think we're only joke which I can see my way. A car in Java, Balangru Kajara Kayip. Ma, in food like a yep coing fury, Papa Pipa Nenge Kawak, the Nasimbati, Papa Pipa Nen Nul Coral Bang, Chunyani May, Kawilin John. Coim Kaibaka to Mundui.
achiwumpune eriya jugo akanga kapuchima nyambi kimekira kawere yenja utira kinyana simbati daki yep na simbati karole runchiba kichi hoya mochim yep na simbati kawulu kitaskak kikapatas mtasat ndikawin aputasi chonko imeka baluru mak takatas kitas na sembati pap mena sembati akanda kujuku libru jent karauleru nchiba kachi taki nyana sembati taki yepo ngu kongu chumal papa mei hencho na jugu gikaputas kwa ingefiri gikaputas na sembati Olha mga kaputas. Yana mtasi na kokowin. Mtasba na simbati ka antubiga. Mtasba kame. Mtasba kwin. Akambu nyana kawba lurmak. Tubira Kristo. Ajo mochi mtas kwin. Mtasat mdekawin. Akano me katas katas. Akanda giyaikol paputas pakaume. Ulering taswi na simbati kapiba ninja. Ulering taswi na simbati katunja na kawinko omoto. Atukota chiti bakachi. Task kawak na sima yawa kong kongani pluma alepra kom ne ulerim tas we am yikran to koti ne chun to koti met ben tiripatas wekro mkambande ko kong kong pluma pluma ka antu so ndikanya ka tanya no ngutem kong kong na pluma olibu jit let je ne nyana chiba ke chim chiba kristo Mkaputas. Hawleri mtasi bakitas. Na simbati katuku winko muton. Hawleri mwinko muton. Mkapro. Mkapu hant. Mkapu yepu buka bika hant na biki nyeji nabi. Mkapu nyana simbati. Bi miyunk koi muyunk. Bika kabi wala. Na simbati kapuriru. Puroko unchi bakachi itubudanja. Hajo manyani me na ko tas na ko kowin. Hanyani me na ko konkon implement di pleman ka ate solo. Hanyani me na ko yep di nwala. Gikap tas. Gikap yep. Gikap konkon. Na simbati hachirinja tusur karolerun chiba kichi. Di uliru matiu tika torang tajang tabu ni kanyanti primu tajang tabu ni kitabu. Tiprim katalum tajang tav ni flole tajam sen tiprim tajang tav ni kitaba jawai uchim fiar denk ka koi mi api bakiep tibinya so chit putasrin chit pieprin chit pu konkongan mam kapu fiar ngapu fiar na simba tinena ko purir Mkapu fiar na simbati ne chinyani mena ko ka jank mabinyan. Mkapu fiar na simbati ne koi miye pui. Mkapu fiar sa tulu. Mkapu wak na simbati ko alu. Akapa chumali ki meki buka nyama abu fiar. Na longa chini nyan ne pokuba ne binyan lu jank mata. Amjo chi binyami kirinka simbati kolin. Amjo chi binyami kirinka yanka. Anemjo binchi binyami kirinka winna. Njika windara. Amdam chato mdi binya. Amfiar nemdika windara ambawa ikinyana ruwa. Nyani mena kuka nyana katu wakne na kuka yanka kwa mtonu.
katu wakne na simba ti ka jank mol de ka purir piank dara para mi ajaba na kore ka purir a fiar ne na simba ti ka jank ma binyan ne olim ta lenti je ne o chim fiar de ka kakoy milk akan wak tibiga kristo akabalur mak biga kristo nga chu ka wak tie jugo ke ka fiar ne yilan ara purir pa prorinja koing ke fiere ba ke fiere u yandarwi tungalol de buku matu te ka tawrun taja ni kwas u buku matu te ka tawrun taja ni kwas te prim taja ni kwas ni plo pete pete prim taja ngatabo koi u jaw aja mama lentu cher na uchiba nyamba tabu. Tumundui. Nirambu kukoulon. Aba nyamba wala. Uko karola. Pawi. Karola. Tiwi. Ti asinu na chiribati. Wechu barari parameti banyamba tabu oba want jukuti tulole tika timji manchiti tibukulo tibanyamba tabu oba want jukubi tika timji manchini bukulo injo komote Yesu Kristo ajoma malen tucha now she in the jamba tabu and a nirander call on to mundui and a nyan pakomunton uko karolend karolend a singi na chiribati kachank babinyan a kambinyambi maybe gapuri binyankam buff binyankam buff bina mera ka juk tu kor lole daka ka waje tu lole daka ka tagu lole daka ka koy meon ka chewing fury pa prugar na simbati hoje mo chinga nirandir ba ang ka ko wumton aneng taylor ti koy meon ko daka nyanar na simbati ga jank menja be nyankam bo fachi wala ringe be tu kor lole ang chere be nyan Yesu kaka jomo manchiti umetarinda. Yindi biki meungunde juku paundonji. Anajiri vinyana simbati. Paundo ungalu lurolan. Tumundui. Kwa inda teliru nkanda nyan. Asinji na chiribati. Kajank mabinyani. Atena dolindu. Nurorindu wala. Beriji kanu kama lurumaka. Pa Kristom pu juk karoleru chiba kichi. Pa pa kabinyan. Hapure pichi uchibu juku family. Pa milio. Hapure pichi uchibu juku. Ni itine harulo. Hapure pichi uchibu juku. Big maybe. Untabu puba. Pa pa juku. Buka yange nyanaru koi. Na simba tijama ufaso mbu juku bu mutabun. Big maybe ya chiti undo ungal na simba ti. Tika timi Yesu Kristo. Ulimuta lenti njano ina semba tika janku ma binyanu faso mba mantabon. Binyanu mbofla. Ati mbofla mta kapi chikwa ime nge telru bili nge tun. Ne koi wira kinyawan. Akan kapa luru ngati untabu nja. Kwa ika mparne pa untabu pibibu kwa juku. Buka kaprim plole buka dugar na simbati. Ne kwa ika parnun ti untabundu. Mana simbati wina. Aja giep. Nini janka benja. Ika piyep na simbati. Tusu. Dibuku maki tika taurum taja ni plole. Ti primu taja ngitabu. Nik bakar putupte primu taja ngitabu nikanyan. Aja mama lentu ucharaka. Uchim fiyar.
mi yanke ba go kwangi mengu ku mi yepu tibinya na sembati a wolo bangulo ulere mchiri binyan ma ulere mem chiri binyanam les ne kanyanim diabatri jampo sanulo pura sinu na chiri bati papi jampo song juba no bot yo kan binyamalentin binyana sema tiyon jank mama binyanja ulere grugari na sema tiyangi yepulu na sema tiyangi jank meja me paul prola a chiko menge kapu fiar Pabinyambi mengu na simbati ya junk menja. Pakomuto mprola. Gekapu ka wakti na simbati. Gekapu ka wakne. Apurir. A junk menja tibinyambi mto. Autobantan. Will tibinyan. Papurukwe. Papuwinkwe mionko mnyana simbati. Wime ajama yepan. Denku wala. Araja ma junk menja balangiru ko kajara kanyan mebi na junk menja be balangiru ko kajara kanyan ke ka piepulo awlere giya pulu ibutu ke ka prom ke ka po fiar ne na simbati ka junk menja ne na simbati ka wulinja ko meon ka giyepulo ma meonu leru in wulinja so ke ka po fiar ulere nginyawe Utabanto alichone, ulero ingi nyawi na simbati ya junk menjeba. Mange kapu fiar. Utabanto chue, menge kapu chiba nyambi kimeki, guwasi nja kapu chinguwasi nga jentingi. Guwasi nga jentingi. Akali ya sija mauchiko mnyana na simbati junk mababu nyano. Maapabu nyano papurola. Nkaprom, Wazo kapu chintu. Uchi mtijari nyan. Mdiabatu binyan di wazo. Binyanu rom. Binyanu dika puriri pijankma. Dika puriri prola. Parame mtijari nyan di wazo. Amnirali pijampusa nyana mutanun. Karika jampusa katu na simbati di na jankma binyanu. Karika fiara katu binyanu dika purir prola. Giekrant kongu mutaiti undo binyanu. Nyana simbati mkapu fiara. Anyana fiari ne na simbati ka jankma binyanu. Ula jonka nama nanu na simbati ka jankma binyanu. Duto ka tukoru chai kake. Dika tukoru na pene. Dika tukoru na ngita. Aka wak tina simbati. Aka binyama nkabibe lurumak. Achibi nyambi mebi nyan mfiyara. Utabanto olbi nyambi mebi ina simbati kapuri pi jankumu. Chumbi nyambi mebi balabundu kakanyan tenenu wasu. Nkapu kau jempusa di wasu. Nkapu jintanu wasu. Auriyabu katijari nyama ndalar wasu top. Katu binyano rituba jankuma. Maana simbati. Ajanka mababu nyano. Maka tijari nyandi uwasu. Karika jampusa katu. Binyambi mehu nasimati. Janka mababu nyano. Teuba. Makomu tondi karola. Karola uleri me. Mjampusa nyana mtanu. Akayu yesu joma uchimles ne. Mtijari nyandi uwasu. Mniran pi jampusa chintu. Binyano janka ma. Ma deka purir prola. Te uleri mem jampo sabachi tu. Dena sinu na nchiri bati. Unchina simbati ni jampo sobota. Auleri mena simbati jampo so. Binyano. Bimebu nkuna kwa jank. A jank mababulu. Den komuto onka rola. Komuto onka rom. Komuto onka karola. Baitinji. Komuto onka rola. Tiulibri John tika tawarika taja ni baka. Tiprimu taja ni kwata. Pititwe primu taja ni baka. Ajomo.
Mao chimi yepu kolon tikatimji. Mandoru ko muton. Pa asinji pipiba no faolo tiabuk. Ochimi yepin konche bakchi. Tikatimji mandoko muton. So tibinyan kak. Banya. Gijamo chim nyam kaprom. Asimba tiye jank mababu nyanu. Bala amdu ke kajaki yepul. Majama rom nyanan. Yepana simba ti. Dini jank mo. Tasan. Kuin. Kongkonga ni pluma. Pahantu so. Tibi inki pibon. Holim di piba ne ulere ingi nyawi. Ingi kaprom. Ke kapu fiar ajugo. Otemata ulere ingi nyawi. Ke kapu chiba nyambi kibe ngwasi nja jint. Pakoyim nyawi kina sema rena jankmo. Ma pa wili prola. Nkapu chinyari meke ka ujampusa. Ujampusa. Tiko nyarolu ibakrolu. Anerolu wanku mala. Anerolu wanku ulon. Pana simba ti pi jankma. Jankma binyano ma pa. Na simba ti koi myonk. Nyana simba ti pa ulu prola. Nkapika ujampusa. Uwajintan chun. Uleri be mnyana simba ti mkaprom. Nkapu nyana na simba ti tikatim Yesu Kristo. Tikatim Yesu Kristo. Binyambira kinyambira kanyana tika tim Yesu Kristo. Papu nyano papurola ufiro papurola mkapu nyantin tika tim Yesu Kristo. Pa ufawa asin pepiba na tia buku. Ufawa asin pepiba na tia buku. Gitanu libri John tika tawa mtaja ni kanyana. Tipri mtaja ni kwas ni plon. Kwa ujon. Ajoma mao chimduka tinji. Amfekti bijuka nji. Dinki yepin kwa mngalui. Dinka wulu kwa mton. Dinki yepin kwa mngalui. Dinka wulu. Uchimduka tinji. Amfekti bijuka nji. Yepin. Kwa mfiri wa kufiri. Din ka wulu wulu. So binyang kati ngekaprom. Binyang kapi chiba nyambi kimeki. Ngekapi chiti Yesu Kristo. Ngekapi chiti Yesu Kristo. Pabinyano pijankama. Mkapi chinyani me mka Kristo. Amduka tinula kufet. Bujukan na Yesu Kristo. Kufet ulibri ujentu kwa ujawi. Aka Yesu yoma chit na njei na bura ndi. Ka nyejo mpusina simbati. Maana ndo koi mei asinji ngala. So nge kapu ro koi mionku na simbati ngala. Pabu nyanu bimbebi na simbati teba binyanu na simbati jankima binyanu. Ma komoto mprola nge kapu rom. Purukati Yesu Kristo nge kapu rom. Nge kapu ro koi mionku ulibro jenta jau. Beti nji. Tibinyan. Gijokungu kongi, angijokungu kongu hangu. Uleri mnyawi mkaprom, mkapu fiyara. Karipia mnyanti, fangu tukaru chai. Uleri nginyawi mkaprom, mkapu chiba nyambi kimeke kararom, daka kau guwasa nga jentingi, pa binyana simbati, pi jankpe senja, papuro koi mante, uchimtijari nyandi wasu, mkapu jampe senjana. Uleri nginyani, mkaprom, mkapu chiba nyambi kimeke raka nyanti ka timi Yesu Kristo. Aulere ingi nyawi kaki kapu chiba nyambi kimeke rom. Daka mobu utuwa na simbati. Daka roko ina simbati ngalong. Da barambe tinji ito wikuru utu witarene kaka. Achei yeti ni saamu gama. So ngalpi koli mpuri pi koli 7401560. 7401560. O 5222122. Da barambe ito wikuru utu.

anji barani ndib linge o lindum bos e nyana simbati asina jugo fawa ni tendi nyapi isri wa metu gambia nulai mundu butarwin e nyana irbi kimmeb kunga busiri kabne kabkato ane kablopitan na simbati asina jugo fawa manyanu kutendi bukulupis tebu kawita kuilanka lempar kaneka barela bukul e ñaan erbu tub ki meb kong e niglani fatbu ko lu fet aruk nari koy baray te ba bandam pi jaka bu neejirul na sembati asina jugu faawa moy jet ñaan jin jikat kaw jëm sari bu ko lu tek da fan hu ñaka bu ko lu mun ton te bu ko wite ke bo flar ni bu ko bu ko lu ni ram pu ci te na mo man ñaan pi spa gambia ni man telar manjaku kaya bruna dukuk uturbara imengu kabiung di pli dizemba anam dingin ukanyin di pli dizemba katota narapul putefi piye kupung di mametu gambi ati enyanu nasimba tia sinajugu fawa ukekui ubili teo parnuwar ultugar nika tonyan ultugar nika songnyan mantela reka situnde sitibling nimmen kaangu sorti nirukanda pul awi butamme winni mengu kuma sorti neta bandrol kemene situtul tu biro banatun radio usun kanji kanyani pa gambia ukam warata mantela rek waramu mukatpan mungu sagbrun

banyanji mbos bling riba metu Gambia no tand Gambia enji ku jend rek West Coast Radio on sungu radio inde da mo ban West Coast Radio ni nyimba tew bonont manjaku banjabi bo siri bar radio West Coast Radio ti kara dimas da siri pijot woro lolon teng ler nga bakir bu takala o sinji ligar mende enji jonko kurinde bul kara dimas da siri osim lilam ñek mak di biñu jëbé nga tefti ko kurinde bu bu nontu bu tafi emebot ne ba sumal dinde bu lila ner bu mak alinga tri jema ndiakuri entrepreneur sumal ba ñëb ki bu ko sëk min bu nontu bi ka jënd rek daru ko mob radio West Coast Radio ngal route siang bu nontu bi akay programme sumal ñey parti imem sirika sak minul wombo mak bañam pi sam brother sam pastor sam olumbos mak tim city ne ka juka no mew di bëgg kristo dim jabi ke kar kap ko ma ndiaku di ba metu radio West Coast Radio ti kar dimas da siri bu fa pi jotte ma fiar ngora kwas bu fa te ngora kwas no lom o singi tupat daruko mabut pastor sam dimas da siri jot ngora kwas no lom bu ngora kwas bu fa te ngora kwas no lom di kajuka no me kajuka no bible prim na simbati pina jepi no juka mbanyanti o si ko me wala aramak di kabuka manjaku manjaka jend ume patlar kare nyan ume wim kai kibi ki juka nul basantu kabu ko manjaku jabo fot jeri ka bof kay le kobling nalo si akano kanduini uler net avant kambira me bon grek ngler nga teb pnak no ngler nga teb pnak kobi rek kawanti mutu man telar tul queen da u generon nandui nandui ke jekul bañanga tewal duy di ba metu gambia no lay gambia ling tu ke jend rek kombi ji jebi ka ñakan telephone jot karu ma jend rek o me patlar akay lu lemp patlar de jeb ling re jeri ka pri ka si ka pinta de jeri ka pri ka si ba niw de je duy ka pri ka si ba electrician bu kom ba baman nga radio nga telen kongu asi kara ñaanu lemp impriri wina sembati wolui ke jokuy ki lol ne ki lolong so ke jend ka bu ko ma ndiaku patat bi ndi jebi ke jend ñaani mem ti jume indi ka norri ka ñaka nol ngal bi ñaan dot bi jang men ma katof tew ka oleri me ke je ba ñaan tef bu ke je ligar e je ke je koyri radio de jang ndu ka naru me tul babu kunje tulte bu kwara nantun kame mawlind o mewlon males sen do mewlon bañam pi kampot na las bu sundu nol ka las bu sundu ka kobi bu luar ma tat ñani me kuma non li na rugo rongo mew mon ton nu pinteri nako a jang makar wona simbati mbo nul korol rek ni ñoon si ñaani me ay le class bu sondu kal combine las bung style dina bi landiri nula bi ni on styleul di class bu sondu ang rasu ma jakob ling toba appreciateurul par kampot a je classer rasa nga sumal ni ki je ko manula senateur a jaka na jakko rek combine ji je bi kay je kabu ko manjo si kabu ko lolon ko ane je ka lasar ba ñam bling but kat ni ñani me kuma no ki kampot ni me kuma pourir ka kobi bul bu sondo kombi kampot ge je bi ka kobi ul ba sumal di ba metu gambia te neru tand gambia pe sant balon ke je mena pul pun chand akab ki banje ki bu ko futul akana long nan toy na long intata leske timul
ma futar di ke kandis jakos kine je ki sebia a futu pinchandatul ma nan toy nam tanu intata meol aka wanu njit uleru njit tefiti se nje nyanante prim di ne paranin ko kurana panan toy nam tanu ma firarul mak ma intet intet ni nyan jangmen okay ba nyam pinul nan toy nam tanu nenu la joka nang na lomp pesantut nyamet ma waraka jonum tijiko mtijume tatinga na ranul tena sim sitna simbati metunu ina simbati kiyanguiru munduti anta tena na longalo ruta siba nyamba tabuant kijuka nul komentong niruka na me ngali njitinji tefting manjuka na kijuka na injete me ni unu imet ne mayila no sinji neju raju ya utarole nji korin ka ilam patapandul mayila ka les we sang mendi sasak wina bilandi ni West Coast Radio nji briri ni njet mesa manjete fko tenul bin robi but imet ne nji but mayil ne bi utarole raju nji korin kambi nji otu ingo ni nji korin kapurir depuraren depuraren nuri ngal ka katefnin tout dibigis me injet me nenji brerin kaka untangi me mailan duko butu rajui kaprir ka tapandol kaprir ka operatirul ma sibi juk ma njibut kaka ni me lonka juko nulbut patifan o sinjibite ka city no prir but ka tapandol rajui ungu bukabun kasi ten pocket may neta win nyani mekuma nul ayiran problem pumonton sidne firat a sidne ulempi nji korende nji kan ko rol no a sidne nji mpew nema peka ilol okay nji kan ko tefte no dawin nji ku nyaka nu nyaka nam bling to se paka wombin kabuko manjako usim tijume joka ni wala santu ayinde kimme bu kungira kawme o jikind tatu tef kije nyanga lokin karuka tefru raju kalentu me omonto no usim kawme pamanjaku duin dingu nombanji manje ko wul ngu nombanji ngeler bling kijen umbehang winji kaw o mafiru ligar usim kaunta ngam pripa biketengen ndi mo prika chip ko ndi karoy ka bi ketengu par manje mayila no lempo manjaku manje mayila nga natar manjaku mam bi bitengu jeka si also walk am countan o sim kat butun tan ngal kare ko tiru ka bi ketolde ba nyanga sak minol bling am kat butun tan kawanto pleman ne jibu nonto manjaku di West Coast Radio ki forum ene manjaku ko long ko nya metia na dui ka pasol prim pum tapu ne konta manjaku ut kat ni na siri metu gambia tina ila ni karo komentan elent ndind bi meb kung da siri din kala impresin de jemp sam unuko kurana pani mantay kurana esumal kalentari di ndemte sumalti teuru ka manjako ma wen kon uncle peter gomez jek ne ler ngwant ngi awul ngul manjako asipa jeku juka narume nalwi ni mengu kuma klempri di bi karta ku larung id card mpril pi jeku ntangu nalo si u leru lolo ke bi tefti ni ligar ke fasa manjaku na ngalika ya ka we ka low id card ka karta kan kim firar ku onum bandi ko ani wa ni wangi ka ka karta yang ibu ko epuyong okay ola prir pesi ke ju ko manyam pe me kuin na nate ne meb gebi na malwi para ka
ba sumal bi ki meb ki ba komba sant njib ki bu met bu gebi bi bu ko mal bi ke je nga lind ba sib kung di traffic office ko traffic police ñana prip bi ne teft ne lent awara mak di ka bu ko ma ndiak ko for ko for ko tend ba ka bu ko ma ndiak o me bu ko ru ko ba me kontan prip si kabu ko ma ndiak ke jien rek u ñaka ndi rambo mak ma ma ñaanin indi ka nor di ko ñaanin indi bi ki me ko ngra kaw me da me history da jëm plan da duin di 394-6324 injetu ko ruiti ke te o sem ngalat pe te duin duti du no ngalom pat no no pat la rin interi di 394-6324 394-6324 man ten prul di manjaku nanti ji pepen ne tiban ne ke tiban ang route ke tu ngwant ke tu kwas nolo ke tu ngabaker ke tu paj ke tu ngwant ke tu ngetep ni ngabaker 394-6324 anem ti jang Africell but mpuri pruin but di Africell nji ase page no long kwas no long page no long kak ketu page ketu ngwant ketu ngetep ketu ngabaker indi bikin mebkung di manjaku rape ka kasari ka dofun manjaku paj ketu paj nolong ketu kwas nolong ketu paj nolong kak ketu paj ketu ngwant ketu ngetep ketu ngabaker 7-9-7-6-3-2-4 nduimba ka jangmo klentin wejatu o sim ngalbut kabi ketu ngutu ko tim sinati jeka nyakan du wejatu imtijung ne buural bu imtijbi set buural bi baña mebungrun buural sum kolare buural kameko paka jukan nyan masi amduin kabi ketu ngutu tim siti osim ngalbut kantor pluman kebi ki tefti jeka nyakan ke tend ka bu ko ma ndiako me ni ba te plant ma ndiako okay ma mbara nind mak ka bu ko ma ndiako a seyitin ligar mendi ni ndion ko te fari ndi kara dimas da seri jo to leru lolo a ten ler nga bakar bu tagala e o lind mbos bling twindu ko tin nyaan papo Ernest di kungu jama olo mbos papu kasutandul maulinda mbos biki marim dul banyan kungu jambi lingi tu ya betina maulinda mbos di banyan katorul bilingi tu biki Alphonse Beita maulinda mbos ifetar njirul karamel maulu mbos ni brother Pat

kejen rek dañu ngi tambanar mak di ka lem par ma ñako ma mère je tambanar ma re jangum peka tambanar da je ga tiñwas bu mira ka lem par ma ñako anora mak ka lem par ma ñako a peka noran di ngi lem di ka lem par ngrasab ling ma je ka tambanar je ka tu ka bar okay bañan yuuna mawle bañan bañaka mawle ndum bos bañan yuuna mawle ndum bos bañan latria bañan sañang tu jereng bañan kachu me mawle ndum bos bling tu bañan gunjur mawle ndum bos ke jereg banjul bakaw serekuna katong te koyna indukat ni ñanti ñang tenenti ba rek mawle ndum bos mak ni indika indukat ñam ñant jena te ni jerut ke timji imbofat nande bate nako bofat manje ke jien ngal ose ndotum fir ndotum ngal ligar sa ma ngalon bonont ma ndiako para sebe sinjab link tu kaya lamen nantoy Youssoufa Gomez mawlum bos mak nantoy Patrick Batikan mawlum bosrul nantoy Gabu NTC mawlum bos nantoy Joseph Karofan mawlum bos di lamendul Louis Babu mawlum bosrul biki Sam di metrul dawlani mbakat mbosrul bling banyan lamen mawlin mbos bling ninjirwi ninjirwuti nul trebat maleni nrul bling tu banyan kutu erinjang latro kunda jaman katinya ninjiruki mawlin mbos sukuta Salaji Sara Pate Mariama Kunda indukat ni ñaan tintinto Brufut Brusubi Manjay Kunda Maulind Mbos Bling okay da baramak kombira mebung rek maya kawle bayti ñam bos but bu ki meb ki bu nont bi sit guru ko ko ru ko ko lo fet wi teba rek katop nind ni Suzanne Correa pande Suzanne Correa rek kane jini nind ri kala sare ndindis baka teklinde ngwas da baramak assalamu alaikum suma mbokay di nuyu kenako si neka sa turak sa santa mang leena nuyu comme ni mako waxe rek comme ni mako de baho di def fini rek nuyu na len kenako si neka sa turak sa santa di leena jo señ wacc way señ mbokala di ligar mendi ma len de indil programme bi every sunday dore ko ben waxtu ba ñenti waxtu ya changon du nuyu ñep di bekk si yeen di njëkka jiital suma nuyo gi tey si suma ambassadeur bi di oncle Kolifay Mendi oncle nuyu na la lu bëree naka nga def laaj na la sa jaami yaram suma fa jógee ko rek ma dem seeti suma ambassadeur bi suma manager bi Rada fële ne le lamen di oncle Tony Valentine oncle nuyu na la yow sa family bi yep fofu nonu di nuyu rek mbollem ko xamne dañ def follow programme bi ni fils West Coast Radio 92.1 programme bi ngeena xamé si bu nont ma ndiako diko di nuyu suma fans ye bayuma ken suma neda maya jaar ci tour yeb mom xamna fi lay tok ba after 4 ba fi may close programme bi ni waye nuyu na ñep mbollem ko xamne rek tune nga West Coast Radio time bi ni di deglu rek ma la nuyu di contane ci yow lu bëre jere gene jëf da jëng tepp ni Suzanne Correa wi tebali Suzanne rek ma sinind teng leer nga bak rabaramak

West Coast Radio 2 moite debi mebi mayaka paranikuran debi na mebi mayaka paranikuran kene jen ntaka ndiba meto niyo amteri mangale kajot ni ndiri kandis kajob tulkan kandis Justino Delgado kandis bengal bengala sumo kolare bengal asiru metari nyambejin nem siang ngat ngala sentu ngat bengalu ek setu ngal bi jame bung bengal bu barari bung bula sirinint ni ngat nint ni nint setu bengalu barari na simba tina randa ni jani bul bengale was si queen nyan kengalul nkol kelilu kuimbut na lom dike ngalul ngal na ro waru kije arob jot da jeng top ni Justino Delgado juzu asin artist ni me mangalul but mak diba metu was nji ma nje kangal ka seg min yol mak ma hindu be kemeb kungulong da tet o kiriol ma ma fiar but di plasul c'est que yé kimé ki kenata ke kiki tek se ngal ku yoyé no war rek ma mbara nind mak mawlin ewlin de mbos bling e ñaan rin de mas to war bling ti ñaan seti vak se rek na simbati ka tendul pisa ne ulefu je tenatank na simbati na tendanu ulefu ka kapis mak mak mak mak okay. Bejang top ni joujou.

Voilà, Baramak Zouzou, ni benyan pekamena Justino Delgado, ni keyolke, antasi bu padidu pa kirsi, buna kirsi pa ama, buna ama pa namora, buna namora pa kasa. Osunchir, nyana ji ndiku prigatef, kije mdike, omdinji purirunga ka pas prim pumenta piri menjaku, mdiku purirka ngal. Asiko emew la noramak unum jiki bungal wi ñane jin kaka wi nintum kap nim a wi ngatutum kaka nima de yang ña na puraren ko ka ñane rek asi moblar ni asantu da nim lari indika tef indika mira ngotro osungul okay pundi Justino rek katup nind ni Ameriku ni kandisul kine jeki abuko nanjaku rika fur kolesus manjaku rek leer bling manjaka jend kaye akakwe ka paswi ajonu ko sekmini kol aneka sikeye kike kiki aneka tefank sekmin ko kurana kike yega munta ko client ki degri ka prir ka finar ameriko par ameriko aje signani me aje ka kamanir kander lo sekander manjaku ko wombu jeng leer bling o kab kimme ki bu tenet aba siribu ngoy tenkiri ma dika dika batul rek tina lingantu ngana tap banyanko ka nata bututul bu ku kufutul rek patap teje ka bande bling dajang sak minul Ameriko Gomez abuk nan jakko aje lentinde mama lentinde abuk nan jakuri ka fur

0: gosta de Angola.
1: Ouço no Yunala.
0: João Correia, de Angola.
1: De Nuit, no Yuala Sahara. De Uie.
0: Américo Gomes, Angola. Badente Gomes, de Angola.
1: Di nuyu nuyu wale wala trukunda jama ñepp
0: Paulo Gomes jomu afine
1: wa kutu
0: di jega bu jomu afine
1: da paramaka Américo Gomes ajenge abukuna ndiako dika fur jom wala sinaru wajet o simsi ñani me wajet wundat ndik me ko ni ji akaw leri me keyekeru pani wi keyekeru doy pani o kabalon banje ki bu goje abu ko manja ko di ka fura bu ko mal ba kengri prasa kan chongo si bu se ba ke ko ni je abu ko manja ko di ka fura o sem se ju gwejet on son abu ko manja ko kat ka sinyani me amonton kat ka sinyani me kuma abrankar abuk nanja ko timminolti ka tambanar tina buk nanja ko sitiba ka bamanga timul na bamanga timanja ko da baman do fel be jege jege jend da wapan ke timanja ko da denganu mandera manja ko di rut nyantim sitiba ka sitik lemp nati denganu mandera manja ko par warik rong nyanga bandi na nat nuwepar nyanga anda puraren mayabron ka paran paranikuran sinjiwi teba indikaru karui tik lempti dengan ke tim manja kuri par nyanga bandi puraren nyanga bandi no epar ni asiye duwari kroy ni nuari kroy ujaka sinanjaku asiko lili mak unsunkuma ndengum bandera manja kuri rut di ko empriri ke prir ba karo tim city di society ri mbofri di ke bofri di rul de ngan ka tima njakuri rut o me akuma nea sina njaku parung bi ba nyanje bu menje ri ka fas ngwas bu menje ri ka rongwar abuk na njaku jina twas abuk na njaku ri ka tup abuk na njaku di ka dika tuj abuk nanjaku dika pinta handare nyan awen kon kontu ko torgar nkire abuk nanjaku tina winti sant nanjaku ni lilan man kire ru ko jam mina sant nanjaku ko lenul saw nam nem dolul ko na lon dika ngal galon ga nyaka nanu so in fact ku ya ga nyaka nanu le min ko romi yes how are you ne putandu ingris o ujekin o uninga aneri dinga buru njangale kan jangundo ami manjaku man ko bi manjaku masi manjaku ma intet manjaku asim ko mnye ko mak okay dabara mak asi west coast radio nandu mobo radio rek mem sirika sek minu radio west coast di 92.1 aussi venant manjako ni ñong ko kurind bu ligar mende kara dimas da seri da tendi ma yaka parani kuran ke ne jan takandi o metro ni u bi teba rek ma sinind teng leer nga bakar dabaran
2: tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak génnawali juice ci juice bu né té jarul nga yok ci sugur.

0: Yak jump tisa, bunon talin molera linga, mantis kabian kuchak mbukarenji, nasemba si jabo wan wikam biwi, manja banyanji mangal puita gambi. Yeah, achi juli der gine bisau, sak sunday, manchikum bon program manjaku, pikan kurpi lero lole, ate gler ngbakar butakala, juraju west coast, 92.1, ni DJ Ligar.
1: Paramak joli der kabu ko manja ko moite de vinji abi ka parani kuran ka jenda ka su west coast radio 92.1 bonon to manja ko bira me bibling ka jenda rek mol akab kinji je ki fin ka wolum bos mondu ka gat tapulo ma ka wol ko lum bos usman kujabi maulom boss ni groupe ki banya me nak ke kabu ko manjako na seba ke seri groupe kabu ko manjako rek maulom boss do ler piwi kapundul rek infinite Saint-Pierre de Sesco Saint-Pierre maulom boss mak bro da wule farom manje ke fina ka maulom boss ngler ngolo ma meme je ke sak min pro ngeti min inte rek jien manje ko sak minu mambara no botumak ne wasak min bar bim nyabi ko sak minen mi finat wot bu fetar nje on se John K ni banyan mene John Kankambali proda mo lombos mako sem si bari ka sak min mole o katum bos ne patrol bling infinat wot ne kinja on se nante Victor nul dal kon si problemul do bo endo tuluba so ajena atagere so maulum bo tenul dikarui riu radio ngalat primul terro radio nanta Victor maulum bos mak Pierre Victor sorry maulum bos mak team city okay moiter ka parani kuran to sitting ruga sindisre da yang topni juli der da yaka sakmin ko nejeri kandisulki mondu ko topni kurindi juli der mangal kalent ne net sitting mo want imut mantelar di 3946324 7976324 nangal direct na dui na param ke kuronol banyanka teol bling fatima matamit suma harit di aliou ninja ak jabarami rugiatu ak halimatu ninja nuyu na lolu bere ninja kinjina hamesi aliou kamara ma jël sma force kola bi tay hello west coast radio
2: hello nanta liza
1: aha
2: ati john ga komale
1: john panak ma même trip te kamin bon bon bon entre cour ko fait ana katrom ni pot mtitu tulolonteri ni Victor
2: no le jetu
1: okay unko anji ulul mbos kalok
2: katay
1: par manje ulul bom bos endutul barak ne birendi kato am kadi mas duwaru
2: da kan mas duwaru
1: aba fomb kim ngal bu ko ngawul mbos ntere okay
2: ni napol de kungi jang sona
1: okay
2: tomanjirul ngal polumbos
1: okay ulano
2: ketenere mul kandi se jakos
1: kachimanjakoli okay kabinkere okay baramak okay panak puar pawe mambara no mak be fetal John K ne so nyana sek na nandu intere de bnont manjako da prir karwi kombi ndi jebungu karo rek tengler ngwant ke tor ke tomi jeka nejiba intat ke jeka telephone ma to sitting da prir karwi ind ko ul banyan ind mbos ndi bunont manjako ire mind ka tebot rirut okay da baramak mayani julider ma mondu ko yani julider but ko ul mantom ko ul mbos ka long yasu lolo balonga je ke ko tokuba am sibaru nyakan bukare bat diko di nuyu sama mbokki taxi driver du taxi driver rek driver mom driver rek la ma ngi nuyu sama mbokki driver mo xambe ya ngi dawal time bi ni nda neku lo di dawal borom private yi borom commercials hanga nuyu na ñep ak seen client yi ni nek sa bir moto nga tune West Coast Radio 92.1 di enjoy bu nontu manjaku programme bu ñepp boka do pour ñago rek defena pour ñepp la amu defena sa pour ñepp la ok suma fa joge ko rek madam seti suma madam fule nele bundum dem mu deka bundum di degal mané bundum di pakunda sore di madam eru nuyu nala ak sa family bi fofu nuyu yeb suma fa joge madam seti fat bojang di suma number 1 fan mom tamit mu nga ba America bimu nekké Gambia fi dafa de programme bi du ko raw America last week la ko sen audio munema daf de deglu programme bi fofu nonu online c'est www.wcr.gm mbollem ko xamné tamit rek am nga mbokk bu bëgg deglu di follow programme bi ni rek nekkon na mo muna am c'est www.wcr.gm West Coast Radio 2 92.1 anyway suma fa joge tamit rek madame seti suma brother fule ni le ci kolo li moy ki ma de oye saloon man brother hassan from kololi greetings brother how are you okay and hope you are enjoying the program okay thank you my brother pondul rek kawul bañanji suma fa joge ko sori madame seti suma gay mariam okunda johnson suma mbokki police nga mbokki soldat yi fatéuma ken bayuma ken civil servants yi bayuma ci ken ma leena nuyu yen yeb mariba fo neka nuyu nala ak fo munta neka time bi ni rek ma ngi la nuyu lu beure na manala yo sa family sa jikeet sa dom yeb nuyu nalen mama tamit nuyu nala lu beure mariama kunda johnson fatéuma suma brother di mustapha gey ndioro mako de togn sa yu neka suma brother suma gey so nuyu nala ak ñom goné fofu nonu di nuyu traffic officers yeb bayuma ken suma gay tamit driver taxi driver mariama kunda johnson man le na nuyu di leena gërëm tamit seen liggéey bu rafet ngeen gëna gor gor lu rek di def nanka client yi tamit waaw di le dina dé am client yo xamné dañu gëné stress seen kir waay buñ dé top gaay waay ñaan na leen ana seen malik nga waxal gaay ha ak siku ninja karamba bu wasisé so waxal leen gaay waaw ñi wacce seen holi okay jere gen jeuf so re jang tup ni julie der re jang sek mine julie der ko ni jere dik ndi sulki julie anu 202 julie der

Bakatu manjaku John K aru mod ma fin lentati ngati maru kaya ki man tur kul man tend kul ar John K

pondi yoyana das mangal de jese ko min ke yeki war akaba lombe kim nem ko long buru ko ritu ko libat di kweni je ngat nu ko yay benim ni na sonde ni silvio sonde ka nya kanan mburum ni ko sen o se nya mi tiso o se nya nu la les sonne ntatum sirika toen kato kalon kato ba nyam kikiyakun o sim ngal mband ka bofrul kuitukul kom kato aruku narivi o sim ngam nyabot punga prik lena ku chili aruku narivi nakatu nuk yai benim o manya war anem tijangu manya dikatoen ku nuk tepir ko benim men bama ne nkaga rugo manyo ngwara tongri ka tosinu seto lig tapandon ka tonyan ka toki kya kung ndum nyake ya ka lompo pe di pesek aruku na rewi o sim lompo teru mata metare pamb mat ndigi je man kaga to o sim ngalu barari ngal plenk pum tapu nat on son kuma ka bari bat ke niu ka tantu kon tek nat no go fa ka nat gije ka tonji ndugo ka je ka tonji aruku na rewi no waso da jang ngantop ne ngantom ka sekamin silvio ko enije

0: daja maya yanin ni dry kala boti ndika saka minule kweni je kabu ko manjaku ntori manturi ndindi si merek pasi paka kate kabu ko manjaku ibat kanam ku kambu ki we ku kambi ki me de masru kambiri indita fin samedi nsirung samari di meri aso festa wiyekut di bëgg catholique ané ka je di bëgg christian christianity so rada asi samedi ru kambiring ané ba suma la lesa tank ka lesa sind ka jeen rek ma wi sirinde happy samari in advance na semba tika tend nje de ye ka ma terul no war ter par nje no war no sorti nje ka want bling tuna timba tika randan nje ngu mufnesa ngu kam par ngi ngru lay mundu bling ngul te krer ni na lonje dimas aso festa bu trek asi dimas samari kasi dimas rimeri man jobatini ngi was chok man tourindi selection ni me ngal ka tabanu ra juri ka to katuka tu ka connectirul ne di bluetooth tank ane tijang flash drive no chuniri west coast radio ka turi bile bañanu ko kite bu ka ya na ka buru de masro ka mbiring ñaan de ka deynd ka ñaan rembut de ka matirul bling ni peace indika ten konji karorindi ngir re jeng top ni jakos ni kandi sulke kina jeki babu ko man jako da jeng se balolong da jeng se ko men jako
1: achi edward abuk na mon aka edward kala
0: no
1: 2010 da pili jaka
0: sitike da puraren

0: bim jekum keureum sok naka waro
1: baka cha pebling banan ka toy kireni chuwa
0: yane jine je ku roko ku wejet kmene koy ka der nji sit ku ron o simbim dolu ikor bu ka tenu ko jom dali pare men je ganar paint ni baka to linga